Ewende o wari kikwenda O bala mo mina wana We no ngano na mwonyo sumo wonyo do Ane ni kudo dongo onera Eta kipange singa neka Chwari wo wonyo sumo wonyo do O bala mino wido wa era Weta inga wonyo sumo wonyo do Ula la jeme Ula la jeme We no ngano na mo mi agene Kwa min kwenda O balo ke giwilo era